0: Asa for me ba. Aka bro se fie tudie. Me se me ba ka. Ba me awu su. Me se adru su. Afi we de ba to ba de ka. E wo Jesus die. Amen. Amen. Amen. Ka kuma to ye me Jesus. O bo ni awu ba. Afi we de adru su. Afi we de ba wu ba. Ba ma ta fu ile ni ewu. Pega ba ma ha na awu ba. Pega ba ma sara awu ba. Ka kuma to ye. Afi we de adru su. Hallelujah. Hallelujah.
1: I drew this one. I

Minyo de di Ewurade Ewurade ba ji wa Yeyi Onyami Onyami bo afoi Mayanto

ayanga gaza bubro likaburu limamati aya u izi amai ano ye yo yo ama chini ni chini na na macho majini chekuto.